0: Niken Termini.
1: Oh.
0: Lah niki Mbak Yu niki sinten niki?
1: Menawi kula Retno Manuhara.
0: Oh.
1: Kula anu ngaturi panjenengan adi ngaten nggih.
0: Nggih kenging
1: Niken Termini.
0: Nggih.
1: Masa